0: Alaafin Dawuda, abu kɛra se. Lafiya ni sawa kɛti se. Lafiya son kpa bɔnna.
1: Ne Rasta Fɔnbɔrɔ.
0: Rasta Fɔnbɔrɔ, ok Rasta. Bɔnna kɔsɔ wa.
1: Non Gorka. Gorka le la moya kɛra kuti yan kuwa.
0: Ok, busi o dɔn.
1: A ko subara ni biɛ sɔ kɛrɛ.
0: Mm-hmm.
1: Karanga si bara ni biɛ sɔ.
0: Mm-hmm.
1: Nyangbani bara ni biɛ sɔ kɛrɛ kuti na bi taba nuna.
0: Ok.
1: Nana
0: man kaseto akuruma nyeme kurum mu brekenken to akuruma nyeme kurum mu brekenken to etie ni nyena efa ebu famo sangale
1: yeah,
0: ami

0: ngone tamangan kalau kono potuk donye ge oni bihi uzamazi baga jo udu go holin den da ti tini bete ge so bolu ne bali ya potuk ge yo bala ba aguzi vena ke kunele nu lurungu yenzin musugum vena ke ku lurungu pagalo hon kagalo laraga jo ba ranga ga dana pakale ya ne batle pa hongule so bole zama bo ezze kumuyo trole baga jelo tagai sia tikiwa na lwata dalole tikiwa mbaga ulone bechel mi zo bola kagalo la ramba jamie tom done miniswe jon ne tono da la fi do meyo ni nisuria padam no no posisuru do
1: togo na chem nungu ke na dumboa trete ketenya fiba a simple a simple ya 5 gobna pipi ko pe ngwa pa simple ya ne bna chem ba ko borbe nga a simple ya mo bon ka 5 blan yi to do atun ko ko pon togo do keti na dumboa Nadubwa mba teme, senke, nala pa bana ka, ba diye, nisa fwala. Kengma kenge ke atun ya, na bana kati, ke okalanja ama mwondo na pon, awi mwono kwa ne lupon. Kuyoko tisa ngalu awi lupon. Bala ngma kenya kintan pon, ki yi kekain na chem nda chakoma pon. Ba kain, pra chem ba blambe, nda nadubwa kuka bala ngma kati, le chen pon ya. Kengma kenge atama kwa kwa ya, senke, blanti, mbambia ba, kwa bado, yu da ya la sake bala ngma kati, nadubwa kwa ya, ba ngma nya. Mbambia ya kreti, ansa ke nama ketrebokko. Bina che, nama kufpwan ba, ka bina che bloko na che pwana, nama kufpwobay, iba mwampwon. Nya bulimna isha keti, pipi kukbe, mba kwa asen ya, na bina che bloko mbwala ba, mngala ke asen pwoy ya.
2: Togo zamo, soboro awenti, ba adofa adino torona, tundoda pere na batoko dom, suli. Awuren bidi, timbem togo zamo de alafia chawurena. Na mbamu, baranga bandote, mwezuna. Bozole sbatara soborowa tin fala tugur ngada ko dudiro duna ede wako una wolodo wore ngbombo falazu ndokuro du de wolodo bangale zamo de zinda abagala zamo kam benjeli ke takarwa telegas bokon bakawole na batara bele soborowa fala abge blebdera bam bangale rable na badala dede e boze domoe bozo fa wikina ke galena tugu awurun bidi timbem zamo de alafia chawrena na umba mu barna bandote nozuna bajo
3: tugu jabiyam pop be yuali yalo ye yalo bakab ye rebele kle to suole nyam be yuali ngane kamam de nimbana ye ke yalo bandwa bon cheni te be kukum be bamba yim bakab be bole be yim bagu ber kafe tungun te bre yen be yuali yalo ye rebele yamba to suole bre yen te furko koyen nimbana mable poy yim no mo fora yen som poru minisan banyo la fia poy yen do namba bomde te wri ko botewa tugu mun kul bre kle te fala le tebre ninge popo vitamin a albenazol yen teblir bobo mende ko bechele de dawka marga pinle dangana ka danjur da pin tab natural len pinle branga munen tenta ma ka green tebre yamba dal mal te bisampane ger branga webre namba bol ko ngwanka bobo tobele bol ko ban fergala le fala tebre te gumbanyo be jual po yorebel yalene po le te te gumbanyo bo chien menesen banyo la fia po yinu dan mantiene le muanti
4: The band number radio communautaire ya la voix de l'étier ben wona kié oyem ya charlango le son d'apan ya don bien won banan ba kanan kié number son te maria duria tu ngako mbete wan tango bon mbete duria be bol no bambe son machine be bambe ye informatique ya tu kemote bambe tu tu bambe mo bete wana ngo bel ta ke luwe ben ngo ben ta so tu tai lo te mano bi ba mo sin si mbola ngo bu kware mo kwam no ta mo ba mo son hotel me ya tu ni ba mo son radio me ya tu ne bi bi nun na ngo nun be ne so tu ke ya ngo tu nun frigi son no bel le ben na ngo ben be ben to ke ngo ke frigi so tu no ke me ba ki te le na ben na le te ngo ke le son be ke kere e tu no frigi so no so ka ye ben kala ye la a jo o yem ya bul le kala te da pa ya dun no na sa na be ki ya ne ye ke me ke ya ngo ben kala ye lo e le tu no le ki on ma wa so ni ya wi ni ndale ke te gbe on ma wa le nyan no ya wi mpigi le dale ben tro le ni ben pele le lu ne i ye lo ya kala mo le gbe no so ka bɛn ke a ye o yɛm ya cal nɔ ya

0: tuna la bala ni mun ben afrika sonno no ne dal ki ne la te le kele yo ne ka ba ka kal ne yel da pa ya duni no yebe die na fala ne tu ka ta jo mo ki na sambo mo le dala ba fa bala ni mun ben afrika son e tuno no o yam ya chal no te la sane te da pa ya kala wa mo bi o kalote na sable no na te chamba kamporde wa ko ke na sos bu wa ya karadu ba mo bi ko village d'enfant no ya bol abana san la ke ni ke ye o yam ya ton sambo tala la blue wangane ajoni sango kete lige ble ye yenga bango akite bana ting mo ko freke kala ye no ino me ya mo al freke yibo mo be ngor nga ko wanga te bana ting se ba pe we pe lo le mele pe ngone me ni fam fam ino me le si pe wane me le pe nana me ni pe ne me le pe ni ne me ba ayi ya no me bo ki ayi kala ye ne keta jo o yem ya chalno ya tun ya som ya sambula ble gor nga ne ko wanga le nyi nyi sango ko freke ba ka kala ye mo etuo na fa ka bala ngon num num be ne fre ke so e tuono ke tajo o du ya pe ya sambo no die na fala ne tuo ke tajo me ki no ya sambo
1: rejoignez-nous si l'envie vous prend d'écouter la différence
2: togo yap jun jer mbak bu cheye nyogum bu furko tortema ke ton kon ye yok bago yelo ministre mba nyuante la fiapo yo no don mba bobon ko bom bortum joon jeeram baako ci yeey ñogu kala furko tortum ko tan ko ñe yu baako yeelu te to gone mun na kul nang pañal maal ga pin leen da nga looba je ñappul mon maal ga da nga looba bratra nga leen pin leen ba nga looba ya sig nang ne bu waat ngay nang ku tortum ku bana tan jan nand ku be ban ba bu te tem joon jeer ku jan nand li ya po bobo bortum ka dabr kala ka dabru tie ke tengam ko won la bo nganni kalama bi te ngwan yo mbak bo borta mu jun tier te bo wallani yo ko fur ko gal te gal man ni mbab wat ngay ngi nyam bo ngann

ahinti trefie labari pa koma ye wataform ni yerebo yeyo juma kerebo ikruchi mwafamea asheshembo bufere OEM fako isabo famie asheshe nyingabo yefere MC bere suma wataform wara yere kunkun kerebo ikoka ye koruyo juma ma sono na yenya mwafafiti ido nikoka yewo savande barakino busufanyi ni labari ni nabufatu ye kunkun kere labari ni ina chikana bunye na butambui amberebo yesuka njurebereni fafiti nyinga mnu damaka mkuruka buni mbemyo juma bikoka mokurea ububi adena buni bere kuro sangayo juma asamba dongo atisu nikoka ani bere kuro yo juma bo nzikoka bubasu kuro komputa fako njini asheshenda atisu na bebu kuro nye juma ni nabuwe njia basu kuro lori bebu haya nabufayo bu juma na orobe ya kuro njini mabu na ayu afa mabu njenguya yebu degobu lori nwa na ashika kuru njini jumani na usukuma ywa mabu njikoka bude asheshene bubakuru dabili waradire yobri buwiti chashi fama njini jumabili ni waroba kuru we ambele mwonube fako bujuma kerebe buwe fako labari masu fako njini asheshene dedumano ambele bankuru we na usukuma ywi njikoka bula atente buno menembi koka buni beretana na buyo njini jumankere na usukuma ulo jabwe bwano na akuruma labari njikoka bujojo na yi nwa nyevu fakiri jama bukuro amberemu ni juma kere kupapati bikoka njini ashisheni anshika ankuru yomedi ankere kindodo kadashi beobarebu amude fafti OEM de juma wabirinu bo iwodapangu na sara sara njinesu bi iwekunu ni ile mwakweche fako jina ile ble nyoche OEM de ashisheni isu yu konvi ni inyakati yerebu yela yetengu juma wabirini koka yewo savanu ikonvi wu yedo age adena yekuru inijmani yebu ikoka yejma brim bula nyunkuru yela mokuru ya bu yekuru jumachashi na yefama bu njekuruka yekila bari mbu chashi yedodo OEM de jumabri iwo dapango de ashensu na sable kampor de aurunu aka meta ya nyo kana aju SOS village d'enfant mbibere ware kuru fri ya intangrafu nyamansu abrangwana braso ni nyo aburunu ni mwakwe mbwe mbwe wara abrangwana ni nyo abrana ni mwakwe buru ni nyo abra mwakwe ni kum

ahinti trefie labari pakoma ye wataform ni yerebo yeyo juma kerebo ikruchi mwafamea asheshembo bufere OEM fako isabe ofamie asheshe nyingabo yefere MC bere suma wataform wara yere kunkun kerebo ikoka yekoruyo juma masono na yenya mwafafiti ido nikoka yewo savande barakino busufa nyini labari ni nabufatu yekunkun kere labari ni ina chikana bunye na butambui amberebo yesuka njurebeleni fafiti nyinga mnu damaka mkuruka buni mbemi ujuma bikoka mkure ya ububi adena buni berekuro sangayo juma asamba dongu achisu nikoka ani berekuro yu juma bu nzikoka bubasu kuru komputa fako njini asheshenda achisu na bebukuro njini jumani na buwe njabasu kuru lori bebu haya na bufayo bujumam na orobe ya kuru njini mabu na ayu afa mabu njenguya yebu de gobulori nwa na ashika kuru njini jumani na usukuma ayu afa mabu njikoka bude asheshene bubakuro dabili waradire yobri buwiti chashi fama njini jumabili ni oroba kuru we ambe mwonobe fako bujuma kerebe buwe fako labari masu fako njini asheshende dumano ambere ba kuru we na usukuma ayu njikoka bula atentia buno menembi koka buni beretana na buyo njini jumankere na usukuma ulo jabwe bano na akuruma labari njikoka bujojo na yi nwanyevu fakiri jama bukuro ambere mu ni jumakere kupapati bikoka njini asheshene anshika ankuru yu medi ankere kindodo kadashi beo barebo amude fafti OEM de jumabirinu bo iwoda pangu na sara sara njinesu bi iwe kununi ile mwakweche fako jina ile ble nyoche OEM de asheshene isu yu konvi ni inyakati yerebo yela yetengu jumabirini koka yewo savanu ikonviu yedo age ya dena yekuru inijmani yebo ikoka yejmabrim bula nyunkuru yela mokuru ya bu yekuru jumachashi na yefama njekuruka yekila bari mbuchashi yedodo OEM de jumabri iwo dapango de ashensu na sable kampor de aurunu aka meta ya nyokana aju SOS village d'enfant mbibere wale kuru fure ya intangrafu nyamansu abranguwana braso ninyo aburunu ni mwakwe ngwe ngwe wala abranguwana ninyo abranani mwakwe buru ninyo abra mwakwe nikun

0: atina buwi insu na ye kurufa no anye chashi kurufa mabu adena juman koro yo kebo bukuruka yone ahino anenti mie gomnanti ni ide hasa terafom nde no anye yo.
1: Togo bara, Togo bieso. Mumuti so, ideetiji fako fiba deka. Ashechembe na itungoni, woyela fienu, ni iminembe na bubuke. Suma jamaku nkukere shika, buba nanati awurumnu na abuma labari. Fako mumuti so mpapa kuwanu. Sara nunu, ichan ablanyoni njenche. Koju sara njenu, ile shenche. Nyilisangani, menem baba ya awurumnu na abukeya. Adina abukuroshi yeno. Ni ngumuti so no bina bufa maya nyini shi buba kan ya wieli buba fa tikitin be mfa maya ye nyini tikitini kuruba buka yana ye kuru de ngumuti so ngo tana lafienu nyini ti togo bara togo bieso sanga be nyini menem baba na buba kan ya ni ama ye kre ya ni na ya debu chashi wo ya wurumnu ahinti la barbe ifte asesembe tungoni fako ye lafie tananu ni imenem bina butungoni buke. Moya bela ni biye so, ashishe mbena itungoni, fako ye lafienu, suma jama kukukere shika, ngofi mbena bupieli wo afo akwinyone afo abranyone nuni, kakusi pienyi ba, ngofi fako mbetam mbanjango finu, ni ayiri mba mbena ima mbetakan kam vitamin A ne, ye nini ngofi sangane, iba yo wo sanga nyonwa, sanga chichirisu, yenga nini sara nunu, echi abranyone nunu, koju chi abranyone jen, wo lome de awerenu, fe yi sara nunu, chi abranyone zo, Koju saranjen ile nou chen Nini ngofi pia wamni Buba nati wo maritim Dea were nou plato Region central Kara ni yesava nou fen Menye mbe mbobre Be na buba nati wo ya urum nou Na bubi se ya Fako nini ngofi pia wansu Ni nini ayini mba mma wamni Asheshe mbe na itungoni fako ya lafye nou Suma jama kuku kresika Ye yu anye na ye debu Sanga be na buba nati wo ye a urum nou ni Na busa wa krebe bubi se ya Ye yu anye ne bobu nou wo na were su Ye busume yeshika Nini bubusa wa nkerebe bubabise ya ni Iti busa wa be iyi meyongu fakrima Ame ebosu ne tungu ni Fako nini ngofi pia wambina Ibaba fama yemba Wo ya weremnu Wara wo ya hamemnu Ahila barinti labari be ifite Asheshe bena itungu ni fako ya lafienu Ni imene mbe buburabusa fabuke Wo nyengu ni tuwanu
2: Yimbe toko ando ke gonna togo no yidi hikka kasen siendira den o andi ke ciudu bawdi di kan wallata tata bongo ngata to bongo ngatima nawno hasinabbe dum won tuba ko wiata pali din ama hikka minise togo daro jam bandu yim kay igra no be jinno be gultina wor e raw yilo e gure men lima den andi ta wuro funo foto to bana fa ciendira den bawdi di ndi futtino heb mo wakati be jiloto law tuba ko dalto ndu noga e jeego mu fa ya lawru korse dum won juin ama no be to be jile ke wuro fu be lima no jila ni be lima wuro fu yimbe mun no foti be ko kedu talkuru talkuru ndu ta hokkama ni to wakkati wado to fa siendire jonka tino de mojjine jabembe del gure men faabe ko kaden ko kuno do hala ka ko no jidi min batana don dum o ministere daro bangal jam bandu yim to godo ka e girabe mu hukkuno hala
3: mun da ba ya gara ga ajum he dronam dum be ayda mo ni da ni be be gel mabin ni dunuri iri in kairani irundi e to go buga batte gal bana timina wole mun da ban sa e troni da na dum be ayda be mu ti to go na ren kan meg bi busugo ni da ban la meg juri non nanan yeba tora nani biba ma wayna wule dumi be da man bisa salin na baba da yimbe men kasuna be be rare ba wuli sana barana ban bakke to wada ku kura na yenda bajiba hari tini le bal ba de na ba saki da wulo kere na rum sa to wulo kidi ga runde bindin ran tumbo le bakke balin tin kakki ba yebe na do do bom na kasuna ba men san wulum ba male tumbo ge ti to na ren kan meg bi bu sunu ban la meg dum nan yeba tora ban kasuna meg ti be san humi o be sana ti binu le geti
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhum. Wodin maga annasar hando girbonan men girboyan kicin di duwa. Kokoy kal juin girbi idduwa. Giro karairgo ministro kan hoggay de bore ga hambano aga bore yantunandi kan windi bore windeira kokoy go bore fahamandi lokacho karairgo diago kayan gaban kan de kaydi mo ane hemadize nan ga so bora doro aga lala don no kan dan boddi riman ti hinano ne se wal binde lokacho no man to ak kon bor hundo wodin maga bore din irhim ki kubay kubay ya hanno kan ganan mil fahamandi hankan ti hemadizo doro a bandiga ilgi ci se bore marje kan nir se windeira iga hantum tirayz ga yim bor kunno tirayz on bor ga ga ya mu bori kangana hankani kadi gidan akillai borko gudu gwanar killa irmu kokari irko mil

0: Let's see.
1: Te ban te namba radio communautaire ya la voix de l'étier ben wona ki oyem ya charlango le son d'apan ya de na biye ben wona ba nan ba kanga na ki number son te maria duria tu nga ko mo bete wan ta ngo ngo mete duria be bu bol no ba mbe son machine be ba mbe ye informatique ya tu ke mote ba mbe tu be tu ba mbe ma ngo bete wan ngo bele ta ke lu we ben ngo ben ta ka sa tu ta lo te mano bi ba mbe ngo sin si bola ngo bu kware me kwam no ta mo ba me son hotel me atuo ni ba me son radio me atuo ne bi e bi nu nu ne ngo nu ne be ne sai tuo ke ya ngo etuo ne fleki son no bele be ne ne ngo ben be ben to ke ngo ke fleki sai tuo ne ke me ba ki te lem na ben ne le te ngo ke le son be ke kere etuo no fleki son no so ka ye ben kala ye la a jo o yem ya bul le kala te da pa ya do ne no na sa na be ki ne ye ke me ke ya ngo ben kala ye lo e le tuo no le ki Mawasani, ya win ni in dale. Get the bell mawalin ya no ya win piggy le dale even through lenny even pelene loo. Ne yellow ya calamalebe. No, so a cabaki, a ye, oh yam ya cal, no ya true na labala, numen benefrika son, no, no ne darky in lette, lekele, you are neck back a calne yell. Dapa ya duni, no, ye be dean of falan and true, get a jumaki no assemble. More the dala be fabala, numen benefrika son, it won no. No, oh yam ya cal, no tell a sani. The tell dapa ya calawa, mobi. O kalote na sable nana te chamba kamporde wa kwa kena SOS buwa ya karadu kwa ngobi yiku village d'enfant no ya bol abana nsan la kenir kye OEM ya tonsombo talala bile uwa ngane ajoni sango kete lige bile ye yenga ba ngon akite bar na ting mongon kefreke kalayel no inome ya mongon alfreke yibo ngobi ngwara nga ke uwa nga te bar na ting seba pe we pe lole mele pe ngone meni fem fem inome lesi pe wane mele pe nane meni pigi ne mele pe ni ne meba Aye ya no me boki aye kala yelne ketajo oyem ya chalno ya tun ya som ya sambula bele guwar ngana ke wo ngale nyi nyi sango ko frege ba ka kala yel ngo etuo na fa ka bala ngo num num be ne frege so etuo na ketajo odu ya pe ya sambu no die na fala no tuo ketajo me ki no ya sambu
2: to go na chim nungu ke na dumbwa trete ketenya Fiba à Saint-Point. À Saint-Point, c'est que, comme on a pu dire que je suis à Saint-Point, je suis à Saint-Point, je suis à Saint-Point, je suis à Saint-Point, je suis à Saint-Point, je suis à Saint-Point, je suis à Saint-Point, je suis à Saint-Point, je suis à Saint-Point, je suis à Saint-Point, je suis à Saint-Point, je suis à Saint-Point, je suis à Saint-Point, je suis à Saint-Point, je suis à Saint-Point, je suis à Saint-Point, je suis à saint na chim de chakoma pon ba kan pra chim ba blambe nda dubwa ko blamba kati de chim pon ya kung mai kinga tuma ko ya sanke blanti mbambia ba ko ba do wi da ala sanke blamba kati na dubwa ko ya ba manya mbambia ya kati an sanke na maka tribo ko bina che na maka fukwan ba ka bina che bloko na che pon na maka fuba e ba mam pon nya bulum na che kati pipi ko pe mbapo asen ya na bana che ba ko bora ba ngala ke asen pon ya
3: Togo jabiyam fu be yuali yalo e yalam ba ka bi rebele kala to sole nyam be yuali yana ka mamda nam bana e te yalam ba do bon tieni te be kukum be bamba yim ba ka bir be bole be yim ba gu bir ka fe ton gun te bre yen be yuali yalo yo rebele yo mba to sole bre yen te fur ko ko yen bina mable pe yim no mo fora yen som poru minister ba nyo la fia po yen do nam ba bom de te wri ka bo te ba togo mun kul bre kala te fa lai na te bre po na te bre ninge ko po vitamin a albenazol yen te blir bo bom de ko chele de daw ka marga pinle da ngana ka dan jur da pin ta bra tro len pinle bra ngamun nen ten ta ma ka grien te bre yam ba dal mal te bi sam pa ne ger bra ngam wa bre na ba bol ko ngwan ka bo bo chobel bol ka ban frga la le fala te bre te gumba nyo be jual po yo rebel yo le ne po le te te gumba mum bo chien me ne sam ba nyo la cha po yo no dan man chien le muanti
4: Togo yap June Jerem back with Jay and Yahumbo for Kotortema, Katunkoyen, your Bago Yellow. Minister Ban, you want the life here for your no don number. Bobon Kabon Bartem, June Jerem back of Jay and Yahoo, Kalafrikotortema, Katunkoyen, your Bago Yellow. ti togo ne mun no kul nang panyel mal ga pin le ndang an lo ba ge nya pul mon mal ga dang an lo ba bra tra ngal le pin le yam ba dang an lo ba ya sig nang ne bu wat ngay nang ku chortum ku banata jan nan ku be ban ba bu te tem ju jer ku jan nan li ya po bu bu bor tem ka dabr kala ka dabr ti ka te ngam ku won le bu ngan ni kalama bite ngwan yo mak bu bor tem ju jer te bu wala ni yo ka fur ka gal te gal man ni ba bu wat ngay nang nyam bu ngan ka sera ko kulu lab ne te ministre ma ñu ant la fi po yo no don mbala bale
0: togo sama bele ne botugo don lu bono mo dale minisi wey jonne do no dala fi do meyo yo ne inisuru ya ba dinga ne dama ngal go jonne botugo don lu bono yo yo ge o ne bi hiu sama dene zizi bo go jo utugo holen dene da titi ne bette ge so bolu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bale da ke jela dale pagal hon ne be chel da ge sia tikiwa na bali rere le Pedeu Sobola, Ele Hong de Galidale, Vihu Luluina Adabaga deu Sobola, Ane Tadenepai, Rukonradambo, Netomir Nele Tribus Turo Jamie, Soborgin and Bullies of Pulukonabotogodonio, Tom Dune, Minisi Wee, Ojon Netonada, La Fido Meo, Damnononi, Inisuria, Nebosu Rodo.
5: Pinima, Pijana, Punoya, Pesaner Candy Debio. Ni pisim ku donu ku jole nyanguru beyole pada parabia pada yolme kala dawe bulutu da torole chalme da tang bodum no dale togo gewu yo domin desir jong na sama gwe pide donu dala fe du mayoyo tinit ni sutu ya pa ni netrama se pan ga min vuna tege ku nel nan san nyungu yebe sine ga demle parabia chichi na besin ne mbaz bon ben sana ku yo wala kan bozi bu kan di bin zisu yo ne se fe ku domin dende ko ha bin zi vitamin a ne se bol jamie torole pas albendazole ne bu kura la bulutu da bararro hala hosdena paga du mana la bu togo agita dine mam da pizim ya kuzin gbeza gudon nguro bes ku telefoa ni ku jole nyango ngu bes rubele yo ku domin ne erewu ya torole eku biya ba devey bizim ku don nyal lu be biya yo ne be na ayale alim gbeng ne buta bi le sile ku don ku we ne ge yalo gele bi ni ku jole nyango ngu bes rubele yo ku ku gba hala ho sidina ye halo ho ho ne do chone di o jame go ku don bi ndir gba yi ku kon e jando e banga se galo lo yo ku biya tu wolo da harada to gotana de Nendeze balzaz balak bedes sama nyo yabo domendeyo ne payara nyo ba heu biye na koyo bizim ne kujole nyangu rubeyole taton doze balak sama yo te gen ratu kebando ne te yak sama nyo tom do ne togo ge wiyo domendeze le jong ne sama gwe kpeda donu da la fe duma yo yo tini di nisi truya bazusu no rodo
0: togo sama bele ne botugo don lu bono mo dale minisi wey jonne don no dala fi do meyo yo ne inisuru ya ba dinga ne dama ngal go jonne botugo don lu bono yo yo ge o ne bi hiu sama dene zizi bo go jo utugo holen dene da titi ne vette ge so bolu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bele da ke jela dale pagal hon ne be chel da ge sia tikiwa na bli rere le Pedeu Sobola, Ele Hong de Galidale, Vihu Luluina Adabaga deu Sobola, Ane Tadenepai, Rukonradambo, Netomir Nele Tribus Turo Jamie, Soborgin and Bullies of Pulukonabotogodonio, Tom Dune, Minisi Wee, Ojon Netonada, La Fido Meo, Damnononi, Inisuria, the Bosu Rodo. Togo zama sobolu ne baliye potugo ya ganda yureon potugo don minisi wi jon no tolu dala fi do meyo yo ne ni suru ya padan ko ne taman gan kaluko no potugo don yige yo ne bihi u sama zizi paga jo du go holen den da titi ne bette ge sobolu ne baliye potugo yo fala ba aguzi vena ke kunele no lurungu yenzi ne musugum vena ke ku lurungu pagalo hon kagalo laraga jo ba ranga ga dana pakale ya ne batle ba hongule sobole zama boezi kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa na loate dalo le tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kgalo la ramba chamie tomdune minisi wi jon tolo dala fi do meyo ni nisuria padam no no posisuru do
6: senarwa na minisa lafiya na kasar togo game da cucan dussa da akabi lunguna auyuka akai da al'umma za a zo bicike a kansa Ranar 25 da watan Mayu zuwa 26 a babbirnin kasar Togo Lome za ku samu jami'an lafiya su zo gidajen kowa su yi muku tambayoyi game da cucan dusa da ke hadasan al'umma na birni da kewaye baki daya. Shi ko mu doki 27 da watan Mayu da muke ciki da kuma 5 da watan Juin da za a shiga. Shi kuma za a yi bincike a nan cikin jihar Dabango baki daya. Za ku isko jami'an lafiya a cikin gidajen ku domin su yi muku tambayoyi. Kaku di tsoro ku fadi illolin da yema yaran ko kuma biya bukatun da aka gani da wadannan diya da aka yi musu ku tambaya za su ba ku labari abin da ke ciki duk kuma abin da ku gani kan diya da digon magani da aka ba wannan diya namu ku yi musu bayani ba a talatan kowa a doron kasa a nan musamman wurin kafanonin wasa labarai dan su ci gaba da harkokin su kenan kan wannan cuta na dussa dake haddasan al'umma birni da kewaye baki daya idan sun zo gidajen ku ku amshe su da hannu biyu fatan mu su zo lafiya kuma su fita lafiya Wassalamu alaikum.
4: Fasan batal da jarada tatu kudoman klina ban buhu ne tasro nyimbo ne ze baya bu vitamin A na ko ende ne ze ba ha debi ya virus albenda solo ya do ne ze bala binde kam fina tayo yole tuguda ministro yon tonu da gubika na sama chiri chiri tonu da wetti yoyo na angba buna ba assurance yo ayoyo ta sana ba ta sene pai he yura dung sisi paga aya na ba tino paga jo kerede tugu holan ndindada ni be fengi na bana se raton dole talavo chamin pede jombo paga labo nabal da kana ako sufera ga kin hiwa nan banse wolen sen ga kin hiwa nan luruke luma holo da na balam bole ako sufera ga piwa nan lope wolen sena mesugum fena ga kin ka banse ke lam no atakbama sogorei kaya menta pangu holmda palese e anabe pokon chore resda no babasuru tombe nae plen rato kudomun kozukozukban buho putasna damin hao na lebenda sol koi hao yo piyo yo le ministro yo jonatonu da kpito yo yo ya sama kpikpik sisi rumu ea fengi ya mba chami juwele sinawe ne tisinawe katom josu diri ndi josu tom do chami Tetelisisi, Indonesia ini heuwe, teka leonawei, pagodu mesau na balapan temi, pale na tuguda batu, Indonesia itu husu, ayo warai ayo. Kadangga, resna nyosi cami cewe rato, nirebia ne ramo amole, tuwe na tonuda bita kebang, tamdo ne tonuda bita ne sama ceritro wa udeminis susundo.
7: Furuga tore bi yol pien chokno nan ye nyokum bana amba kon ye bon fe te berpo ye vitamin a ye mba yambe kele benpo didab kan malaga obuna tura ngan lepin lengammu minisir mba gole la fie ye ngandpo o mwanti ko bunya ni bi ban wa kuon ko ananin ka gala la bal la nti le jong an lo benon kle ya po bambu kele nan dinya banyala malaga da pin lengammu ge sa o da pin lengan lo bidan bukin le mai yantinin le buwali kale dan pende le buwal banyala malaga da pin le ngan lele gisa nya polungan malaga da ngammu ubina tura ngan le pin le ngan lo bidan bu tokda region maritime plateau central karayen savane ne kubitiya de kinyi bubu wa ingenin kubuwali buwali kisan ka gam bu yola pin tokra po yen vitamin a yo albadazol lanunti nyobina ba kwa yen bon fuete berepo kominisi ramba de golela afia po o mwanti kin yabla kete tolong bon tien da mamba bu kwa ingarenin gibe te lamba namba mo la frugetore lanunti ibropien tolenin betiere ki ti lamba namba ba kule le ba te yim yim ba masigin ki kan bar le lamba na sial bol kin da gigege gigen da be po ye intel lamba na tem film an ki tanga turgo kon le pien tolenin ke te bren la lafia ti de bananin la bal ne ti ministre ba gole lafia yen antipo
8: Togo vignon benemia ro abade atiketi fe do onsi le togo a don no pe ke kon la mesen venga o bole togo pepe pere nti towa wole atike mudo magele madikini atike mudo sia fe marie mietole e koge le togo a katan anno dope efi dope gbantoa kwa va klemi le ho la pe dome eye no hemi voa kwato homa vi anami eye asinya homu dolia wagule nami Dope velia, wava yomi, nya va homu doao. Mi katan, nya klasi, awa pare atike tife donti. Atike mudo me mamla, enana nya te fetuya, ugwea anude atike tife donbo. Ida sisi ato do dono pe ike kwa la me senfe nya o, plepe perenti togbo, le togo.
9: Togo zamo, soboro a wenti ba do fa dene toro na tundo da... pere na botokodom suni awuren bidi timbem to goza mode ala fia chawrena ne mbamu baranga bandote mozna bozole sbatara soborowatin fala to gurnada ko dudiro duna ede wakouna olodo wore ngbombo falazu ndokuro du de olodo bangale zamo de zinda abagala zamo kam benjelike takarwa teleges bokon bakawole na batara bele soborwa fala abge blebdera ba bangale rable na badala dede e boze do moe kozo fa wikina ke galena tugu awurum bi ditim bem zamo de ala fia chawrena na umba mu barna bangote nozena bajo
10: Ahinti trefie la bari pa koma ye wataform ni yerebo yeyo juma kerebo ikruchi mwafamea. Asheshe mbo bufere OEM. Fako isabe ofamie asheshe nyingabo yefere MC. Bere suma wataform wara yere kunkun kerebo ikoka ye koruyo juma ma sono na yenya mwafafiti ido. Nikoka yewo savande barakino. Busufa nyini la bari ni nabufatu ye kunkun kere. Labarani ina chikana bunye na butambui amberebo yesuka njurebereni fafiti nyinga mno damaka mkuruka buni mbemyo juma bikoka mokurea ububi adena buni bere kuro sangayo juma asamba dongo atiso nikoka anye bere kuro yo juma bo nzikoka bubasu kuro komputa fako njini asheshenda atiso na bebu kuro nye juma ni nabuwe njia basu kuro lori bebu haya nabufayo bu juma na orobe ya kuro njini mabu na ayu wafa mabu. Njenguya yebu de gobulori nwa na ashika kuru njimani na usukuma ywa mabu. Njekoka bude

Mwe bie son nimba mshimba Tengi sumbe fatengi ya mengusuni Yeshimabu yawe Yenimabu yawe Lamoyabu yawe Sangankara jamabu yawe Yeyuyengu awarafifo Yeyuyengu shimabinu Ama nyinisku yebonu dinwa Yenge nya tengi su Sangankara ye fabulari gwere ne fabafe Sangankara ye kambulari gwere ni ngusu gwere fe Kibi ye mbam Ye niemam Ye jamam Ye tanafom Bubutabulari lebu Miba kwa yoka Agwere kan wabere Agwere sku iti awurida ifa agwere ba Deke kerebe ufere agwere Awurida fa agwere ba So jina noanka lamboko mbim Bama lamboko nyinga mbim Bawa uresakinu Bawa uresakinu masafiti Nyina gwere mbim kono doni Njam Nyandi Bufa mutuna falebu Bufa bulana falebu Meningwa ni nkuruma kokoro To anka jina no agwere na yu mvyea Jina noanka agwere na yu igbao Jina nwanka agwere leme kondi Ama nyini kereke meyeda afri Yela ya nyundere beyanga koni kone Tuefa nyini shibwengwe Nka nyini ni okwa yoka Yonu ye unki leme kondi Nyini lebu shiri yano Ye unka ye una yorki yae Tonjini ka nyini sumo Ina yu atie Na ufa nyini Bini warotono ni ungu ne lati yao Niba fasoso ni buja ni busa Niba fasoso ni fondo fondo tie Na yanko ni angirima biye ideme To njini nkere papati ni bonu idia Ni yandika njini subiku To ya kakiko shika sochi wono bekwe Akakashi ayo Njini shiriki nuanka ungu hafitinu Titi enle Yeshayo imiako chiamale Titienle Njini soa tuya Watuya Watuya Hari yen karmoma ba jina Ndiesu Na ba yue hutuba ba keungu sujure ba yi wazu Ama ye bamiye kune tuku nguiso Ye bamiye kune tuku tinga so Ye bamiye kune nyumba tuku teso Ye kitike da fonje Ye kitike ngoni Ini waro demfiri mama nje Ye wunzu swa Tingisu ya subano Ati wikifu Ati nleba yu ya meena Biba gweni gudron le Mbakwa mashim suwa Nammini nyokere nikuru yu ya kandani Natri ni kwa ni ba Ye bui mbe Ye yu mbe Ye suke mbe Masafiti Biwi ye tinu ni wajama kere tinu so Nje njine kambe sukeni Yena trino Bunga yetu fobu kasu yankyem Nye kirifom Nye mye kuluntikim Yebita kante etisu Inanjua lunyo Ye nye kirifom atana Kebo nindori mfama Nye kere kunko shika bufiti sanga sududule Bimba frembi maka kamu ndu wabu kasuka Anyifiti ngusu ya buka amba ya kirifom Nefa nyinasu chimfa chimbu Bebu fa moto fa lebu bu fa bulari fa lebu bu niema bulari kaiti dikebe kurufo ko chiama iyande kurufo ndo solo drunya shie okora nye watu ilu moto inga mayere daku onye watu moto inga mayere ti daku sangankere woye machine bereswa woye njam yande suba woye yande feti fieneo woye yande nya fiebrineo Uwe nimba mshimba. Ye kodo. Ye koninyeke enya bienyo. Ne baju. Ne yonzu. Ne memene mbibu ya nibere sanga uwe sanga tana. Ne kere tififye. Njaura ata ya na horoma banu. Bulari ato ya na horoma banu. Nyume mwaka jisambinu yu wato dekebe. Niko shiri bulari dekebe ka mfanko yu wani. Jisambinu kere le bulari jisambinu. Nina uredana haba.
ama wore saki besku weshi be tara wore dane yenya bular na ngemale tana lafiye wanu yenya bular le lafiye suwo medo kenkara sabu ma jabu ngwa fitima yoso we ila mfoni na tinyi ye kuruke ba ne ba fanyi ne kotom shimbe ma kamene bin su kambere ni wo hweke duane bere bin jam fite motoni kabo fite ne faso bo nga fite manche bo su ko anya ware ni parabanu chan wor ko parabanu kunye de kebe bu sasa motondo ja fotu fo ba aduma tubu fo atinu ba jo duane mbi bere ni ngoni yuwea ngoni yuwea nyina ware no be fabsa be bo bere ka fabsa gobti su no nyan ka ka fo ke jinama ni su mati ngo fom ka ke je no na ba mati ba kwa tre no ne be ke na ke ko wi moto ndongo ni kwini ba yesu bo nyine kotom shimam nan shibe kosu ni be wo yesu ye feme ale kira ye ni amber kre sangawa ngo nkesu sangan kre so ye yan yo keto amme yon ke wara file to chenkere be wo sku na tia be de u de keto le ye kor me so we kan so ye famoton su le bo aga nyine shina bo chi fa ba e jina ni tengu biye wo me sanu bere njo kete ki yan wan sku ye shima ngana tana fieti ye nga aya me yake bo se ko ye ko e bosu hare ni nyuma be nge wo bere ni nje sunsu ka bo su ma tin su na bo shi imini wonje ye nga nji bosu ye shi wa oga wa be bo fere ala bla fie mang matrele imi da fe to nyine bular mbe wo nyine kokoron su yesu fa yo na manye ke koro jina tonto imi Yesu shiri jama Yesu shiri la moya Yesu shiri tanafo kere konkoni Nyini mbe wo Yesu ni Yeni mi yaduwa mebe berebea Kesu kokoni We nye me mabutuye ni lakia Ne kurojia hormanu Nyini mbaram no yandea Nyuma ufabisa gwabitisu we Njami yandibana Ame epuni matabri Yekeni maa nkere To nyini ngabu nyantu anguru ya bweson kere fweti Yandi ti so wo kun sku mabukuru kun wo ya Nyini mbe keni Ye kere shika mabukere Amma mbe ma yamba ti atunu Na duma nyamba ngweso Ni saki ya kere kun kun duma Yesu shirango Yesu shirango Ma mefa bulari yo kokoro Ye nje gina su nyini kerebe keni wa ula fena fitife Kirefo msu basu angirima Ye prishi msu banu angirima atinne na triso ni ben mati motoka yesu mati ke walele no hari ba ko yo shembo tengeri ngongo brio ntintio da me kuro chan lele ke papa shafuru emu ye chan lele ke ye mati akwa yo akisida mambaka abono tenge de ke be kuro tu na sherembe tu ni to me fe ke walele no ye yu anene tu yetifo ye yu anene tu yetifo Ye yu anye ne tu yeti fo. Uyu weti jama yu weyo. Jama yu weti uyu weyo. Ye yamfe eso. Ne kere sese yangoni. Fako yu wedo. Mikunde sangani. Ni tu ya. Be yandi kurufama. Susumashi. Nyini namba nanto eso. Namfama. Yesu shiri ya shiwa ya niwa. Ye tanafala bla ugawa. Ugawa be wo njibosu. Ka jande yesu kuro nzara fe yesu kuro fe ni masafiti omo shi jwere ni jande ne kuro tana ne buwa nsamani ya dama shi ne yu ankele kunkuni mbo